0: That's good. That's fun.
1: It is. Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

What I tell you.

0: sa XFM.
1: Oy pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pag sugo-sugo, hulat langgon, usagog ka! Exciting!
2: Mga katrupa, excited!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santong Blast Gold!
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Blast Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santong Blast Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santong Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naayda lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod nimo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
3: Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bye. Inom na na, bye. Wala tayo kutay. Mangas ka. Exciting.

0: Gipatotoy na ni Bong Bata.
1: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
0: Onya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lapado ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskunta.
13: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, pati na si, hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
12: B! Ah, manako hinom.
13: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Dayani taga Cebu sa Kasayan Street. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gaminhod ako tiil sa ug likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe ikitin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
7: Exciting!

0: y una pa. ¡Ayo!
1: ¡Basta man!
0: ¡Uy! Bata maning ni Abris Pultahan. Day!
1: Basta ato!
0: Mga play unta kog barbero.
1: Ala! Showe! Showe ha! Payot yang! Among! Titawa din eh!
0: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
1: Bayot!
0: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold User. Atong paminawon.
3: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na dahil ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka na ako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kadaadlaw yun kong nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
8: Daghan nangutana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
12: Zaton Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Zaton Gold.

0: Roldan Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan saka Baker. Kapasalamat ka ay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajid kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
3: Zenton plus coffee mix.
4: Sali.
5: Usay imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestawel.
4: Zenton plus. Kali Zenton plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon akong ibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom sa Zenton plus coffee mix.
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Kita kong tabang sa Zenton plus coffee
4: mix. Okay kayo.
5: Imong ba na? Kumusta pag inom sa
4: Zenton? Okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag inom anong Zenton coffee mix. Senindot ka.

0: Bumili sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, par! Pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po't sukan ka niyan to? Sayang saat? Oy, wagay na to man!

0: sur XFM.
1: Par, tem sa par. Dali ragot. Pakurati ragot imong misis nga. Wala lang kay tarbaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya po kay kayuhan sa atong lawas. Ako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Komplikada, Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni Amy.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sister Pain.
10: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
9: Sister Pain.
2: Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Par, par! Alibagol, par! Pakuratira ko din mong asawa, par. Ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab ng mata noon, par. Sige na, par!
13: Ika!

0: Gino Ka sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Nak, ako sa hospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, iparte.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa crossing.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abot rin nimo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukat tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paid. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
5: Sancton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Sancton Plus Coffee Mix, Sancton Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gas.
7: Oo,
6: kapalit yung. Nagiday, o, basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel, na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat
7: na
6: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Sancton Plus Coffee Mix o Sancton Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Sancton Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, kabong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-update. Sa muna akong gimintin karon.
6: Ay, Sancton Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlaw. Sa pamahaw, panitong panihapon. Para yung makuhaan yung log. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhaan rin ang gumuwi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Sancton Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Sancton Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Sancton Plus Gold o Sancton Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: makapaling sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang syudad, nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang syudad. Duha na kabuok bulan.

0: sur XFM.
1: Bar! Alima! Pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: XFM!

0: Ala, tapad ito kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday rabak ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na, ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala. Hato, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya kaya nawala, magod. Basta ka ako sa lago kumutistin mo ninyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni Glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usag a radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga bugya.
4: Plus go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni hiyos. Mao nang iyang gi-maintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mao na nga kamudi ha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayen-an, adunay bukol-bukol sa suso, guiter ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian. Santon Plus Gold gamita.

0: Romino Ka sa XFM.
1: Par! Ano na good, par? Pakurating na ko na yung mga silingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?

0: no car. Sa XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
2: It's safe.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. Magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Samahan po kami din sa atin mong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
1: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede kayo mag-post dyan ng mga katanungan po niyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan, i-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
4: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok, itong karamdaman po na insomnia?
2: So itong insomnia, no, most commonly kilalang-kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog. O di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Mm-hmm. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung iyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional ano na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system, at yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama ng brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kayo nakatulog na maayos. Mm-hmm. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, may nabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
1: Grabe.
2: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano? Almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. O, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
1: So, mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
2: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Yeah, ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakakaapekto sa ating utak. Minsan yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, alam mo, may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari sa mga subdivision, sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila, depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog, pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga Pilipinas, pumunta ka sa Amerika. You will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag. Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo araw tapos doon gabi. Oo, so medyo magsi-shift yung katawan mo. Sabi ko nga, 'di ba, meron tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede ring depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
1: Nako.
2: O kaya yung bahay mo anhina ng bangko.
1: Hirap 'yun.
2: Yun ay matindi, kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
1: Ayan.
2: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain ng sobrang madami, it will cost you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan. Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long. May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwedeng magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable. Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Paano?
1: So sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, may iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, pa rin, gising pa rin yung diwa.
2: Pag tumunog yung yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
1: Nako, ayan
2: na. Lalo na kung matutulog.
1: At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Ano? Eh, kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia. Tulad ng nabanggit ni Doc, once nagkaroon ng imbalances, dun sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan. No? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae. Lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas, so mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman. No? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, meron yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
2: Oh.
1: Yung iba, bipolar, at iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka, so mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman. At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pag pumupunta kayo sa ibang lugar, o kung madalas ka nagpapa-US, Doc, yan talaga.
2: Kailan kaya yun?
1: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan. No? So sa mga kababayan po at prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
2: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita, at least man lang sa ibang bagay, eh, mayroon kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung, mayroon tinatawag na God frequency. Mm-hmm. Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Mm-hmm. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine, nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na nakakailangan na talaga ng suplemento. Mm-hmm. Yung mga ano, pinaka-the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Mm-hmm. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
1: Pumpkin seed.
2: Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit. Kaya di ba, pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance, no? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
2: Oo. No? Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light. Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
1: Nako.
2: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
1: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa ating pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama. Ano? So, yung mga nabanggit ni Doc kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa ating pong diet and then take supplementation, especially yung ating pong premium D3, na nakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung ating pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung ating pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakaka-dok yung...
2: Parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga diba yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag, eh.
1: Yes.
2: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
1: Ayun. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sa patatulog.
2: Lalo kung wala kang pera, hindi ka makabakasyon. Laking problema yun.
1: Laking problema. Kasi yung mga tao na kulang sa tulog, Doc, mairitahin.
2: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
1: Tsaka sa moods. Oh. Oh,
2: madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh. Ayun. Sa isa't isa.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kaibayan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
2: Ay, libre na yan, partner eh. Oo. Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
1: Oo, meron nga nakita niya.
2: May nabalitan, diba? Oo. Eh, anuhin na natin. I-maximize na natin.
1: Mm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pag-amutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat na kasangang kamay. Unang-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Mag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
4: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga Kababayan po natin na natulungan at napasaya, no, sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pag-bisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman, katulad po kay madam, no, ay sadyain, ano, ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
2: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na natin hintayin lumala. Kasi pag ang sakit nag-develop, nag-diagnose na halimbawa na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong condition ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin.
1: Mm-hmm.
2: O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program,
1: mm-hmm,
2: natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
1: Mm-hmm. Yes, mga kaibigan po tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity, ano, na makapagpa-consulta po doon, mga kaibigan, at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially, mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano,
2: uh-huh,
1: ng mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
2: At yun naman talagang bumubuhay na literal sa atin.
1: Tama po. Oh.
2: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Ha? Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
1: Mm-hmm.
2: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
1: Tama
2: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina,
1: mm-hmm,
2: nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo?
1: Mm-hmm.
2: Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
1: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano?
2: Mm-hmm.
1: Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan. No? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain.
2: Yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity.
1: Ayun.
2: Kaya nga, ganyan kaimportante yung food supplement kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway.
1: Mm-hmm.
2: Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain, Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain ang paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin. Mm-hmm. So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, eh panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness. Mm-hmm. Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom na supplement.
1: Mm-hmm. So ayos, mga kababayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating po mga Yes to Health Clinic. Ganoon na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Panadok, napakabilis ng oras natin.
2: Aha.
1: Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
2: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at magtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa ating pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pasamadalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa ating pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin ng Panginoon na ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Karon ha? Nadawat na nako bro.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kaepektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigi halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Paige.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Ang galang pain. Fast and safe.
4: Sister Paige.
3: Symptoms persist.
4: Call your doctor.
3: Sa mga butika.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, ang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
3: Anxiety!

0: sur XFM.
1: Bar, pagkuratira ko ng imong mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sup-sup og chupon.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man rin ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Atako, iskun pa.
5: Ang imong baon nga kwarta, yataga na ka ni mama mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Sato. Patanase, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, kuha, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos mangkini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: versus the pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayo nako og Sis the Pain para padayon lang sa training.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, balang.
3: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
9: Exciting!

0: Romino Car sa XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?

0: Mina O'Carr sa XFM.
1: Hoy par, pakurati pag unang iyong pitaka niya nga. Ang sulod siyong pitaka, puro rin mga resibo.

0: sikap Lodi nga apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Masa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among? Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Payot.
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, saka mekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
12: Zaton Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Zaton Gold Coffee.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko na yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.

0: dali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: O sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
3: Mga katrupa, exam!

0: car sur XFM.
1: Oy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: Gipatotoy na ni Bong Bata.
1: Yes, ma'am. Ako na ang gipatotoy.
0: Onya, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am, di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Wala lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag na luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagar ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, pati na si, hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro. Unya, tignala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
12: B! Ah, man ako hinom.
13: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika na...

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu sa Cafe Estrella. Nakasulay ko 1 week dinisod ug tindog kay gamihod akong tiil. Kita ug likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix, wika katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arangkot, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa blasa yun. Ako ginang ituyo, agad sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko, naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay maya imong tulog, nato pagkondisyon imong lawan.
4: Nagapin na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko!
9: Oh!
8: So, karga na may ko sa X, wala ko kagrocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
10: Mga katrupa, exciting!

0: Maloka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagpulag dayon. Excited?

mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nino Kaa sa XFM.
1: Hoy, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarte? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa crossing.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inaw mag premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong pasi o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: and nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: nakapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
7: Dito sa Baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun dapat
7: na
6: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
6: Tantum Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panuntog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakit eh. Bika sa akong likuran niya mo, kuhan rin ang kabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inuman eh. Sa
7: okay,
6: Plus
7: na.
6: Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kung tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako.

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alay magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
3: XFM.

0: sur XFM.
1: Par, tebisa par. Dali ragod. Pakurati ragod imong misis nga. Wala na kay trabaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlin Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nanggo akong babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, nag-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ni baba na sana. Unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sister Pain.
10: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Weh! Sa una! Sa wala pa ko ka maminaw o XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM. Pweh!
14: Hoy, Pulding! Labining mga habulog. Lampin dire!
13: Bago ba diya? Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pweh! Makalagot!
15: XFM!

0: sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapak ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Karon ha? Nadawat na na ko bro.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sa XFM.
1: Hoy, Madi, kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: sur XFM.
1: Oy par, bakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na pod, sukan ganyan to, sayang saat. Oy, wagay na to man.

0: Doggy, isa lista ni Pres Capilla.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kababayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po ang inyong mga lingkod sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang atin pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng atin pong mga produkto. And i-follow nyo po ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At pwede kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay, lalo na sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng samutsaring mga sakit. Ang matagal na nagtitiis ang kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, puntahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa program po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa atin pong malusog na talakayang pangkalusugan.
4: Mm-hmm. At sa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on air, kaya Doc Algie, text nyo lang po yan sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po gano'ng kamasailan yung po mga katanungan, eh lagayan nyo po ng pangalan, address, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
3: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang atin pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang dok, nagiging malubha. O, pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano? Na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandiyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano? At magbibigay sa atin ng health assessment at matuldo ka na yung mga karamdaman, ha? Na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, tanong, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, mga kaibigan, dagdag ka laman kung paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. O, ano po ba, Dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
5: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, imula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano? Na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, ano? Na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na bubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid, natutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney, 'di ba? So kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, posible itong manatili sa sistema natin. So yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon na nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humaantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid, ano, matutulis yan kung titingnan mo sa microscope, mm-hmm, sa live blood analysis, eh talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya, di ba, ang sakit sa tuhod niya, mm-hmm, sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo, pag mataas ang uric acid mo, laging parang asasakit na mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano, nagiging gout. Yung, mm-hmm, gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones, na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
4: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam mo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay mayroon pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas eh hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless eh yun nga nagcrystallize na siya dun sa inyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, eh maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya nga iba, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng gusto, ay talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, eh maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, eh kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama na po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka, ano, Doc, ano, hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano, at bibihira lang nagbibigay ng simptomas, ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
5: So, kinakailangan, magpapacheck up po kayo, lalo na meron kayong napapansin, mm-hmm, na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi may tatago yung pain. Ano? Mm-hmm. Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, mm-hmm, tapos pinaka-most common talaga yung sa paa, mm-hmm, kaysa yung lalaki sa paa, yung gout, ano? At saka may mga nararamdaman na kayo na parang ihi nyo masyado ng malabo, mm-hmm, or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakitang mataas ang uric acid ninyo, ayun, eh siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout, ano. So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain. At hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano. Mm-hmm. Usually iinom ka talaga ng painkiller. Yung, mm-hmm, dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller, mm-hmm, kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout, na anti-uric acid saka mga painkiller. So mostly namamanage yan through diet and other therapy, ano, mm-hmm, kung may discoloration yung inyong mga, usually sa mga tuhod, mm-hmm, namumula yan yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba, yung sinasabi mo nga, naglumulobo yung pagitan, kasi, mm-hmm, kung titingnan mo yan literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng ng bagay, mm-hmm, yun yung uric acid, mm-hmm, yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So nagiging painful talaga, every move talaga matindi, may stiffness lalo na kapag taglamig, mm-hmm, kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon, ano, mm-hmm, o yung pamamaga, tapos pag ginahawakan mo mainit, tapos, mm-hmm, sobrang sakit, ano. Even ngayon, minsan, pag atakado ng ganyan, even yung ano lang, ha, balat, mm-hmm, hawakan mo lang, sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, mm-hmm, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nagchichila, no? Yung iba naman pag umiihi mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin, ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate, parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi mahapdi
4: putol,
5: sa
4: dulo,
5: paputol-putol. Tapos yung ihi mo parang cloudy, o parang hugas bigas, tapos mapanghing masyado. So alin man diyan na maramdaman mo may pain tapos may ganun na, ibig sabihin hindi lang basta gout, nararamdaman mo apektado na rin niya yung iyong kidneys.
4: Mm-hmm. Obserbahan niyo po mga kaibigan, ano? Yung mga nabanggit po ni Doc Algy, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga sintomas po niyan mga kaibigan, dapat magpakonsulta na kagad mga kaibigan, ano? Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, meron kayong pag-examine, ano? Or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano, hindi magdulot ng like gouty arthritis, napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, in tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan ng ating mga kababayan. Ano?
5: Kasi most common cause nga ng ano yung kidney problem. Mm-hmm. Yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL,
4: mm-hmm,
5: yung uric acid count. Meaning, taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5. Ano? Yan yung range niya.
4: Mm-hmm.
5: So, kaya simula muna yung pagda-diet.
4: Yan.
5: O, kasi yun yung ultimate way. Kasi wala, depende ka sa painkiller throughout your life. Mm. Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay kinakailang bantayan natin.
4: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
5: Naku, pang mga paborito pa naman yan, mm-hmm, karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan ang gagaling sa purine. Mm-hmm. Ang purine, ang daming ano niyan,
4: sources.
5: Oh. So, yung mga high purine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat,
4: mm-hmm,
5: katulad ng baka, mamoy, mm-hmm, bawal yan. O yung mga laman loob,
4: mm-hmm,
5: o wag na kayo mag-iisaw, di ba? Mm-hmm. Tapos, mga seafoods, katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas, mm-hmm, ang taas ng purine yan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
4: Yun.
5: O di ba, mga artificial sweeteners, iwasan po niyan. Tapos dun sa mga alak naman, ang pinakamalala diyan na mataas ang purine level, yung mga beer.
4: Mm-hmm.
5: Yan, mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages, katulad ba ng mga milk tea.
4: Mm.
5: Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant, mm-hmm, na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng ano, super antioxidants.
4: Mm-hmm.
5: Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mo pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
4: Mm-hmm. Ito namang karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
5: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na, mm-hmm, talagang agad-agad nakakamatay.
4: Yes.
5: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler.
4: Mm-hmm. Nako.
5: Number one na nakakapilay.
4: Talagang papagapangin ka niyan.
5: Tama.
4: Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Eh, kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng ano, yung namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga daw, no? Minsan nga, madampi lang, ano?
5: Kaya nga, stabbing pain. Mm-hmm. Ang description niyan, stabbing pain.
4: Mm-hmm.
5: Para kang tinutusok at sinasaksak na sakit. Mm-hmm. Yun nararamdaman yung mga tao. O kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or high uric acid.
4: Mm-hmm. Yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Uh-oh. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para uh-oh tunawin yung mga...
5: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
4: Mm-hmm.
5: Oh, especially yung ating premium D3.
4: Yan.
5: Alam nyo ba na yung premium D3, meron po yung ano, tinatawag nating moringa seed oil.
4: Mm-hmm.
5: Oh, tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon, yung mga matatanda, anong ginagawa nila? Langis lang nyo.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? Nilalagyan nila ng luya.
4: O, yung hinahaplas nila.
5: Hinahaplas nila. Oh. Kasi mayroong anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
4: Mm-hmm.
5: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress mm-hmm sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain. And of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng high uric acid sa gout. Mm-hmm.
4: So, yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban doon sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid?
5: Lahat ng para sa kidneys mm-hmm ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok,
4: mm-hmm,
5: yung tinatawag nating pansit-pansitan.
4: Mm-hmm.
5: O, sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid.
4: Ayan.
5: Anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong.
4: Mm-hmm.
5: O, maganda niya, yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos, ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then, garlic, ginger, yung mga luya, yan ang mga, ano, mga anti-inflammatory. Pero, kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating Ultimate Trio, malaking tulong po sa inyo. Kasi, ibang klase na kasi yung pamamaraan ngayon, partner. Yung bisa ng nilalaga ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
4: Mm-hmm.
5: O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet.
4: Oh.
5: Alam mo na kung anong bawal, huwag mo nang kainin.
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
4: Mm-hmm. Ayun na. Sa mga kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, ano? Modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Oh. Ano? Bawas-bawas muna, Doc. Ano? Diet muna, sabi pa nila.
5: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain niyan. Mas marami kaysa doon sa laman.
4: Mm-hmm.
5: So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga lagi namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, hugasan niyo mabuti, i-chop niyo, lagaan niyo, inumin niyo yung pinaglagaan.
4: Yun.
5: Anti-painkiller. Ang resulta niya sa mga may gout.
4: Huwag yun na itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya,
5: yun.
4: Tapos yung pinaka-ano yan,
5: tangkay.
4: Tangkay, ano? Huwag yun na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
5: Yes.
4: Tsaa. Napakasarap niyan, Doc.
5: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na masarap higupin.
4: Ayun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan, uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan nyo po yan ang ating pong Santone Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang ating pong uric acid sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? At bawas-bawasan ha, yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Bigyan daan ko lang, Doc, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
5: Oh, pwede yung Santon Plus Gold saka yung Premium D3. Mm-hmm. No? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
4: Yeah.
5: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Mm-hmm. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, mm-hmm, na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner, mm-hmm, part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
4: Mm-hmm.
5: Yung isa naman, naglulus naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila, mm-hmm, yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, iri ka ng iri. Kaya ang mga buntis nagkakaroon yan. Mm-hmm. So ang gawin po ninyo, kailangan maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay, di ba? Yung pandesal, iwasan muna, mm-hmm, yan kasi sobrang refined yan eh. Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement, okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila kaya nagkakaroon na ng pagbabago dun sa almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun eh, walang permanent cure kung ikaw ay laging constipated. Irritated lagi yung puwet mo, mm-hmm, di ba? So tama yon, mag Santon Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin yun hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
4: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po atin, ha, na nakakaranas ng hemorrhoids, ano? Ay napaka, ano pa lang, disturbing na sakit, ano? Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo, ano?
5: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Ganun pa rin naman.
4: Mm-hmm.
5: Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
4: Ayun. Laging napupwersa.
5: Pwersa.
4: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, no? So, yun na. Sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po ano, hindi pwersahan. O yung iba, nagpa-primera, segunda para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
5: Minsan lahat ng santo tinawag.
4: So, yun po. Sa mga kabayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Maging okay yung inyong pong bowel movement, yung hindi pahirapan mga kaibigan. Ano? Yung kinakailangan nyo ng more dietary fibers, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops since yan po ay mayaman, no, sa mga fiber, mga kaibigan, no? And then pwede kayong mag-take ng ating pong Santong Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan, no? Yung Premium D3 natin nakakatulong din yun na malaki, no? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung ano nga, di ba, yung gata ng nyog. Napaganda po yan, mga kaibigan, na pampadumi, ano? Ay, minsan iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan, ano? Yung atin pong Premium D3, meron po siyang VCO, ano? So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
5: Yung speaking of Premium D3 partner, mm-hmm, pag talagang namamaga yung puwet,
4: mm-hmm,
5: meron akong isang pasyente na in-advise niyan, binubutas yung capsule,
4: mm-hmm,
5: tapos ipinapahid dun sa palibot.
4: Yun,
5: kasi meron siyang anti-inflammatory, mm-hmm, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot.
4: Mm-hmm.
5: Maganda yung resulta din nun.
4: Any, Dok, na-observe ko din ito . Any lesion sa balat, mga sugat, napakaganda nung ng VCO or Premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan. So, yan. Sa mga kababayan natin, ha, na nakakaranas any sugat, mga kaibigan, externally, siguro internally din nakakatulong po, mga kaibigan, yung Premium D3 po natin, para pumabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha? So take po kayo mga kaibigan, Premium D3, isabay nyo yung atin pong Santon Plus Gold, and sabayin nyo na rin ng Santon Vitamin C para kompleto yung ano, kumbaga complete package, yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
5: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle, mm-hmm, and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santon Plus Gold. Dinisenyo nyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon, mm-hmm, sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat, at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
4: Thank you so much, Doc, at maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: X FM.
7: X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Morning na, morning na, morning na, morning na! Good morning! Alamata na, first thing first, atong pasalamat sa atoang Supreme Provider sa lain na po nga adlaw, lain na po nga panahon. Labi na sa pagtipig kagabi sa atong pagkatulog. Og nakadagat usab kita nini matakna ang mga katropa. Og mula bigar na po kita sa unsaman nga mga hagit sa kinabuhi nini adlaw. Apandita malimot sa pagpasalamat. Og siyempre mga kita og giya mga katropa nini adlaw. And of course, ang proteksyon sa miyembros, pamilya, mga kahigalaan, kaparintihan, bisan pa man ang mga kontra. Inyong mga kauban, mga katropa, gikan karong hantod unyang alas 7 sa buntag, si ako. Katropang all the sunny. Welcome mga katropa, din na sa itong panaga uban-uban sa pamukaw sa kabuntagon. Atong mga pagpangumusta o mga pagpanimbaya diha kaninyo mga katropa, salamat nga naagihapon mo. Live na live ta mga katropa audio sa to ang Facebook page, ang XFM 91.3 San Francisco. Siyempre, madungog po ta mga katropa sa my XFM 95.7 sa Bayugan City. Katong mga naminaw da sa ilang mga radyo, tingalig nakamata na ron, maayong pagmata. Og ang wapa nakamata, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, bangon na, dangdangan, ayip na, kaya buntag na, ho! Gising! Ibtan na na ang mga nakasaksak ng mga cord sa electric fan. Tang-tanga ng mga kutay sa moskitiro para di masapid ang ilaga. Masapid man ilaga basta na yung mga kutay sa moskitiro. Nasa mga nanggihikay na diyan para sa ilahang pamahaw. Og ang uban po naglikay kay para magbiyahi. Siyempre, ang uban po naghikay para sa panimbahon. Okay na may mga sadyong mo simba mga katropa. May nalang mapaksian ko no, matod pa nila. Magamay-gamayan ang mga ningtobo ng mga sungayes. Ana ba na, katropang Wilma Joaquin? Nanas katropang Wilma, first trapier. Good morning, happy Sunday. Gisundan po ni katropang Gloria Lopina. Si katropang Rigor Jarina. Good morning katropa, happy Sunday. Pag-great happy birthday Pilo Idradan. Diya sa may Dakutan, Esperanza, Agusan del Sur. Thanks, God bless. Uy, Pilo Idradan. Muraga, familiar na ako ang pangalan. Kini mga pilo ba? Kanabi taong straight. Onya, gikalita ni mo pilo. Diba, katropang Rigor? Nakakapi na ni sa katropang Rigor ba? Sayang, paboritong kape. Kapi nga baka ayo. Makatabang sa mga baltian, Southern Plus Coffee Mix. Diba, katropang Rigor? Maninya, usas sa mga suki na to, dre sa Sibihan. Tiga komprada mga katropa sa iyahang kaping paborito. Siyempre, mo po nang naghatod sa itong programa ni Kabuntagon mga katropa, ang Southern Plus Coffee Mix. O mapalit niyo sa mga Mercury Drug, Soundstar Drug, TGP o Generico Pharmacy Nationwide. Diri ah, nahutdan ta. Nahutdan. Wapay istakis. Paabot lang taan ni mga katropa kung kano sa abtan. Pero sa parmasya, siyempre naman na mapalit na ito na.
Si katropang Rigor, di na lang siya makakita sa tindira kayo pa may stack din. Katropang Rigor, aguanta lang sa Kaspa Brasya, ha? Wagyo, di isa ka kita ang tindira. Tindira dere na pita. Pero sa pormasya, na ay mga tindira po dito nga mga makita po. Asa naman tong atong amigo nga si Kwan? Si Dudes R. Ang Turbo King. Asa na ka tong tawhana? Murag toa mo siguro to sa Kwan? Si Buboy naman daw to. Si Turbo King Dudes R. Si Kwan po. Katropa Gregor King po nga po ni sa Santon Plus Coffee Mix King. Didin Batao, good morning. Ong Setanang Daga Sityo Kantagan Dorian Aminaw sa Pamukaw. Maayo kayo nakapaminaw siyempre. Og di maminaw ako man na bungol. Pero og makabati dili na bungon. Good morning, always listening Pamukaws Kabuntagon, and have a blessed day from Bayugan. Speaking of Bayugan, mga katropa, karong panahon na ready na ang atong mga mag-umas pagbaliga sa ilang mga produkto sa umahan, mga kahayupan na ambot og dabay sigbin baligya po dron. Ingon naman sila nga lami ko no ang laoyang sigbin. Og kining laoy nga mananap. Nakatilaw bitaw ko og laoy sa onang mananap, mga katropa. Kuang gid ay. Okay po dai. Klaro lang kayo, hilas lang kayo, tanawon ang kanang iyahang panit. Ma-imagine ni mo bang kanang mugimo. Kanang, isura ka, kaldo. Sa iloot nga lami man ng unila. Bisag naog nagbukal-bukal ang sinabaw, mga katropa, pagkaon mo sa unod kay bugnaw. Yawa dahil nga mananap dahil. May pag maglambada sa tama nga katropa! Exciting! XFM!

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: X-X-X-X-FM.
5: Doon na kita, 27 minutos mga katrupa, ang bilabay sa alas 5, din na sa itong panagumanuban sa programa ang pambukaw sa Kabuntagon sa Adlong Domingo! Kining orasa mga katrupa, siyempre, sa Sandal Plus Coffee Mix. Kay katong mga nindot kayo mga paminsar basta makainom og Santol Plus Coffee Mix murag si katropang Rigon. Diba? Katropang Al, music birthday song request ko bi? Your wish is my command. Si katropang Lina Pataho, good morning Sir Al. Shout out sa tanan o kang Chini Pataho. Chini o Chin? Whatever. Nga nag-birthday karon na. Salamat sa pagbasa, amping ang tanan, and God bless. Oy, daghan na ubay-ubay na itong kung ano din sa birthday ron. Na dito sa dakutan kang Pilo. Si Koan Pon.
6: Chini, chini.
5: Si Katropang Miloy, Jari na, nalipat. Matod niya, good morning Sir Ray Alinto. Og naminaw sa XFM. Nalipat si Katropang Miloy. Katropang Miloy, basta Sunday, si Katropang Al imo makauban. Pero og Monday to Friday, si Katropang Ray. Di ba? Ana ra? Katropang Miloy, kumusta naman atong lugawon diya Katropang Miloy? Pila naman to ka mga days? Wa pagyapon to na lubok? Risa na ba ito ni katropang Wilma Joaquin o kwan? Sinabawang tinula. Tinulang sigbin. Impas. Kasi kay Lamis, tinulang sigbin, no? Basta kay ako, nakatilaw na yun ko. O, manana. Balik na mga katropa, human sa mga importanteng pahinomdom. Standby.
4: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting.
7: Santol Plus Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santol Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santol Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santol Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santol Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santol Plus Coffee na mo. Kay nangapina ka o nanambal pa jud ka.
9: Santol Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Mission Next, daghan ang natabangan.
4: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula rabagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron makamasahirog sa'yo, aron makaboundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
5: Sister Pain.
6: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.

Happy birthday! Sa mga nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawahan, mga katropa, happy birthday ninyong tanan. Labi na ni Pilo diya sa may Dakutan. Og ni Chini, matod ba ni katropang Lina Pataho. My morning. Og siyempre mga katropa, higop-higop ron. Og sinabawang tangad. Parang humot mga katropa. Si katropa ang Rose Matubania, maing buntag sa tanan nga taga Bayugan City. Labi na gyud kay kang eksamini Ising Lanasa. Si Ising Sana Garcia na sa Bayugan. Nagpuyo ni. pot na lang ang butang, nagpuyo, goro ni. Walay humay. Yes, naay manok. Good morning, katropa. Uy, katropang Miloy, imong free niyo na ako noy manok. Paano na yung manok? Gi-offer na. Higo po na ito na nagnaa. Ang lugaw na lang. ang lugaw ni Miloy, katropang Miloy, og ang manok ni katropang Wilma atong Kurambuson. mahimo na dayong linupak. Sa linupak. wala lang ko kamalo sa iyahang kompleto na address da sa Bayugan. Dool ra sa Highway Sintrosad sa siyudad. Matod pa ni katropang Ross. God bless sa tanan, labi na sa imo. Labi-labi di ay. Ay na, sa tanan ra. Apilan lang ko sa tanan. Atin, labi-labi. Happy birthday! Mo gani, happy birthday. Tungod kay... ubay-bay mang nag-birthday karon na nagahikay sa ilang mga gihikay. May nalang mabusog-busog po itong mga asay mga katropa. Asay birthday to us. Asay matiyam-tiyam to us. Sa makausap pa mga katropa, happy birthday ninyo na sa mga nag-birthday karon. Gikan dire sa XFM Agusan atong mga panghinaot nga malipay mo og kay birthday man ninyo yug-yuga na. XFM

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung aminaw XFM. Tawag ko nga ilagbayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
3: Exciting! XFM.
4: Sinkwenta, yun, 5 minutos na mga katropang nilabay sa alas 5. Uy, 555! Siyempre, kiniura sa mga katropa, gihatod ka ninyo sa Premium D3 Coffee Mix. Nagkapi ka na mga katropa, naka-vitamin D3 ka pa. Siyempre, mapalit na sa butika, diya sa inyong mga lugar mga katropa. Labi na tong mga naapod diya sa bukid-bukid, gabahin. Wa kalugsong, wala ka kompra, mantinir lag Milo. Miloya. Katong mga nagkalugsong, kumbati to kay magkuan, mag-display sa ilahang mga baligya sa kumahan kay tabo man. Labi na itong wadto sa tabo karon. Pag sayo-sayo na mo dito mga katropa sa inyong tabuanan. Aron di mo mahuntan sa mga lamian, mga dindot ng mga gulay o utanon. Pareharam siguro na utanon o gulay, no? O sa mga prutas, mga kahayupan.
5: Hayop, come on. Mohila ka sa
4: di ba? Sa mga nagtukong dahil sa ilang mga abuhan kay nagiinit na agtinughong. Pero katong mga wapag yun nakamata atong pukaon. Stoy! Mata na bangun at tagtangan na ito na kay Buntagers na. O katong mga nagmata naghihikay na para sa ilang mga destinasyon karong adlawa. Katong mga manimba, magbakasyon, no, inayinay lang mo sa biyay mga katropa, katong mag-beach, kay maligo, kay mula gina, na birthday. Mahana na, kinsay nang birthday? Si Chini o si Pilo. Maning nag-birthday karon niya adlawa mga katropa. Dugang pa ang mga katikaran sa itong pagbalik, kuman sa mga importanteng painom-dom, stand by!
3: XFM.
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawag ko nga ilagbayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
3: Exciting!
6: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Bilang isang post-center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
12: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Exciting!
1: Exciting!

edisyon 900 Tropa Mile Boy selesai. Semoga wabah kena mata dia mata dah. Bangun datang tangan yang terakai untuk no. Okay, karon mga panahonan, nindo na kayroon ni exercise. Pasingot, kuha na o guna, lampas, mga piko. Uban pang mga kagamitan para magtanom o kamuti. Aron na ay maani. Aron na ay matiyam-tiyam panahon sa tinguan. Anarma, kamuti, saliti, sa ilawang paniti. Ah, di ba? Ah, doon na kita ay 19 na po, mga katropa, no? Ang milabay sa alas 6. Kini wala sa mga katropa, at kini kaninyo sa Premium D3. Ang Premium D3, ipakusog na sa Virgin Coconut Oil, Moringa Oil, og ang Vitamin D3 nga mo ay makahatag, mga katropa, sa instant nga energy. Mapalit na sa mga butika, pwede po sa online, sa Shopee o Lazada. Good morning! Watching from Santa Irene Prosperidad, si De Los Reyes Lay. Say Lay o Lay? Whatever. Basi katong na ganahan po mag-text na itong numero 0981-1525-275 para sa mga ganahan lang, mga katropa. O, katong mga di po ganahan, kamo na po ay bahala niya. O, di ba? Sabi pa ni April Boy, yeah, yeah, Bonel!

0: Alam niya.
1: Ah, gadog-abdog abman? O si sudan ni mo, master?
0: Akoan ka ng bronze green leafy veggie. Oh! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Oh! Ah, lami, ana, oy. O siya ba na?
0: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Ha, na ay pinislat ng kamatis ba? Ano niyong hakap?
1: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
0: Ako sana?
1: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Sa pagpilain mga katropa, doon na kita iabay tisya, isipinuto sa bilabay sa alasayin sa kininga orasa mga katropa. Atong kinika ninyo sa Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa mo kini makahatag o pagpaboost sa atong immune system. Aron nga mabatukan ang mga bakterya o viruses nga posibleng musulod sa atong kalawasan nga mo'y hinungdan sa mga balatian. Mana nga ikaw, pag Santhon Vitamin C matag adlaw. Siyempre, mapalit na sa mga butika nationwide. Pwede po sa online, pinagi na sa Shopee o Lazada. Muna ay birada mga katropa lang. Binakaroon kay init. Onya, mukalit na pong uwan. Onya, init na po. Onya, kung wala kay pang bangil, pang dipinsa, manadali na ka matakbuyan mga katropa sa mga trangkaso. Na nga mangandam jod mga katropa. My morning kay Randy Santisas listening. Sa mga nag-listening dia nga nag-sleeping. Gising na. Para nga makatiyam-tiyam na mga katropa. Alamin na itong mga nagikay sa ilang mga baon para sa ilang biyahe. Katong mga nagikay o pamahaw, wala biya, birada mga katropa. Sa itong pagbalik lugang pa, human sa mga importanteng pahinom-nom, stand by!
4: X-FM
5: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan og dinhi.
6: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
7: Basta man.
6: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
7: Basta ato.
6: Mga apply unta kog barbero.
7: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among. Titawa, tine.
6: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
7: Bayot ka?
6: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
8: Santhon Plus Gold user, atong paminawon.
9: Katukay ko, pasalamat sa Santhon Plus Gold. Tumang good, sir. Hindi gandum akong binulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Santhon Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
8: Santhon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santhon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Santhon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santhon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santhon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santhon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santhon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
10: Santhon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Visionix Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Visionix Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Visionix Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
12: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
15: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
18: Santan Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya og glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
18: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
21: Sister Pain.
22: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. May kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
21: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
23: Santon Plus Coffee Mix.
24: Sali.
25: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
24: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yung ko kaay. Kailangan ninyo kaay. Ako kinumingamon yung ko. Mainam ko sa muntag. Mabuminom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
25: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
24: Ay, normal kayo. Every morning yun.
25: Sa una ito ka pa ka nainom sa Santon Plus Coffee Mix?
24: Ano mag-disorg ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
25: Sada kong taba ang Santon Plus
24: Coffee Mix? Okay kayo.
25: Imong bana, kumusta pag-inom sa
24: Santon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. Sinindot ka.

gulo ang isip. Pinilit kong basa, hindi malilimutan ang mga sinabi niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin ang akala ko, isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalat-karing babae, alam mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging hinalikan ko sa labi. Gusto kong mang manatili sa iyong mga yakap. Ako may natutuwa dahil ako'y iyong nahanap. Wala na yatang walis ang makakalinis ang kalat at ang

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Sa usa ka haya o dinhi.
2: Kap, kap. Tara, kap. Maguna na taguli, kap.
3: Oh, ha? Kasayo, God. Unya na, master.
2: Kap, maniguro ta ba kay waka ka kita ng sign di hao? Oh, kita ka?
3: Asya.
2: Kala na sa iba ba o kada? Maniguro lang ta, kap, kayo. Waka ka kita ng nakapaskel diya skilid, kap. Remains will be cremated. So, di ta magpadugay-dugay. Dari, pasig mapil ta, lisod na kayo. Ta, pasin na ta.
3: Exciting.
4: Exciting!
5: Ayaw nagdugay-dugay diya pag mata na. Ala, katong mga namahaw diya, mayong pagpubahaw! Ho! Pagkagda po din taon mo. Main lang, pagkatiyam-tiyam punta rin na pita. Ako katong mga naghikay diya sa ilang mga kuan? Mga baon. Ayaw kalimti ang sausawan sa unas ginamos. Anya, pakapini o buwad nga os buwad. Ganiha, magdaot akong buwad ba? Naunhan na minong ko sa iring. Pag abot ako sa ubos, so ano, nalintuwad na. Nasakpan na akong iring, katunan lang tayo kung pirituhon. Si Katropang Dilons Reyes, shoutout sa tulo kapatid ya sa Felsaga Mining. Happy Festa Talisayan, Misamis Oriental. Uy, Festa na karon sa Talisayan. Ma-mista ta dia? Sa Talisayan, Misamis Oriental. Basta mga taga Misamis, Hamis! mga paborito ni katropang Harvey Herame. Ana basta mga hamis diha. Mga kwan diha. Ay mo ka kwan ba katropa? Ay mo hawa. Stay tuned kay musunod na ang Bulls Eye sa Domingo. Salamat kayo mga katropa sa inyong panaguban-uban. Sukat pa kaganiya Anton nining matak na ah. Basta batag Domingo mga katropa, ako ang inyong makauban para di na malipat si Miloy. Kay gihimo na rabo ko niya Gray Ellington. Friday to from Monday to Friday si katropang Ray onya pagka sa Sunday si ako ko. Sa pamukaw. Matay oras, palansunan mga katropa. Salamat kayo sa inyong pagtikaw-tikaw. Sa ngalan lang, sige na tubo kang puwarsa sa XFM Network Philippines. Sa itong kaubanan sa kontrol, si katropang Harvey Ramis. Alang sa nag-iusang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang the Sente Magaingon. Salamat kayo og daghan!

0: FM.
1: X FM.
2: Uy. Wake up!
3: Hala, tapa dito kwarto?
2: Gani, no?
3: Damanunun rin ba kung matulog ko, tita? Kumagdaman ko. Mananday rin ba ko?
2: Damanunun pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anayay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung mutistimunin niyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon, Vitamin C. Vitamin C, vitamin C.

0: pagpalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usag a radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Dentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintin ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudi ha, gamita kanin ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gano'n na kay balatian, Santon Plus Gold gamita. Not-

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 몇 사람 있네.
1: Oras mga katropa, alas 7, city na sa Sayong Kabuntagon.
2: Ayaw!
0: Eh, aman din, good morning. Ano? Wa, nakita man.
3: Pangitaas na diha.
0: Okay.
1: Good morning! Okay mga katropa, alaing adlaw na usaba, unang adlaw sa atong pagpanag-uban. Nini nga simana mga katropa. Kami na usab ang inyohang makauban. Sunod lamang nining duha ka oras na to nga programa din ang Bullseye Sunday Edition. Mga katropa, ako si katropang Rial Buro Alinton.
4: Ako sab si katropang Jonje Lebrias.
1: O kini ang programa nga Bullseye Sunday Edition. Okay, katropang Junji, unang-una siguro, kumusta man ang imuhang simana, adlaw, o ang pagpahulay?
4: Kung ako gay pabuton, dapat di pagyudunta na karun mo Domingo. Dapat sa mga pagyapon.
2: Ayoy!
4: Ito namang dali kayo sa ato ang adlaw, mga katropa, karun panahon na. Mura ba gidali, nag-ipiminde sa ato ang makagagahom ni?
1: Mani, nakapait katropang Junji kay... Kung kuan, kung magsabad o gani, dali rang adlaw.
4: Dali rang kayo, oh. Niya, dugay man kayo o laing adlaw.
1: Pag laing adlaw, kay dugay ang kuan.
4: Pati kayo, oh.
1: Gano ka na? Unsa kahaya, or baka ha, tungod kay nagdalitan, ni dugay noon ang panahon.
4: Kana po siguro.
1: Or tungod kay excited lang jud siguro ta katropa nga dyan.
4: Mao, siguro. Isa punta, no? Isa punta, baga katropa.
1: Okay, mga katropa, doon na tayo mga importanteng hisgutanan karon gikan sa lokal na ito ng mga informasyon. Di na itong nakuha, sulod lamang sa ito ang area of responsibility. Di indiri sa itong probinsya sa Agusan del Sur. No, pero before that, mga katropa, ato sa sigurong bation ni itong mga listeners katropa.
4: Oy, siyempre, adlaw karon niya, Domingo baga katropa. Unya, welcome ang tanan. Labi na ito mga negosyante na ito karun kay tahabo biya karun, mayugan. Ah, grabe gulay presko karun, mga prutas, mga lagutmon. Ah, grabe karun ka panahon na mga katropa.
1: So, sige ka kuhan katropa nga Junji, sige ka panguan dito, pang...
4: Okay, simple.
1: Pamalingke.
4: Gulay-gulay magyod ito ang birada karun kay karun og panahon na magkumpiyansa ka karne-karne ron. Agay, dali ragyo kayong salop, oy.
1: Oo. Ambot lang,
4: kinisi. Dali ra kayo ang panahon, dali rasab kayo ang salop.
1: Kini si kakuan katropa nga Junji, kini si Gloria Lupina. Og si Randy Santisas, ambot ang mga kinauna ninyo.
4: Ay, siyempre. Mga gulay-gulay ni, kining mga tawhanan ni, mga gulay-gulay gihapon siguro ni. Pero okay. Kini si Randy, murag labo ni, murag siguro ni hingaw gulay siguro.
1: Ani si katropang Gloria Lupina. Good morning.
4: Good morning.
1: Sir ni, sir, no? Sir Junji Librias and Sir Ray Alinton.
4: Oy, good morning, good morning. Oo, oh, sa may Bidkor. Kita niya hapon sa Simba gahapong adlawa.
1: Anya, si ka Randy Santisas, sana po sa Dindin Pataho.
4: Good morning, ha?
1: Buntag Sir Ray o Sir Junji. Shout out sa tanan na taga Sitio Kantagan.
4: Kantagan, oy, grabe niya.
1: Ito nakaning Kantagan, katropang
4: Junji. Wala ko kanha, dihal ko tamas, lukak yun, sintro sa barangay yun. Kaya Sitio maning durian, o lukak.
1: Ay, mo.
4: O Kantagan, Sitio manang.
1: Pero ang bot, basin mo ragdaghan, siguro na sila diha ang...
4: Ubay-ubay ni diha, napita siguro sila. Pero gumikan sa medyo distansya, nagikan yun sa barangay. Wa takaan ha diha sa ilahag lugar ilang dapit no sa ilahag lugar
1: kay og og timbunga lang og kuan ka tropa nga Junji timbunga kung lang og
4: timbunga naman diha. Siguro og prutas on durian pwede man ta maka delikat gud ito og day timbunga na kay pwede ta mo palit
1: unsa kay ato siguro pamutan on unsa ilang bunga
4: oh unsa ilang bunga diha kay pwede man ta mamalit
1: Kabalo man nga daghag prutas diyang
4: iya. Oy, daghan. Mga kugihan ning atong mga kaigsuonan.
1: Basin unya katropa nga si inig adto na to dito ba imbis kay rambutan nga to bayabas
4: no na. Mao nay. Bayabas ug kanang pinon kana bitong. Mo na kagaw na kanang nay pinon nga gitawag na mo gitawag mo nag pinon sa amo dito.
1: Unsa may kurma ana?
4: Kanang magpagkaon nga murag naslasang bitaw nga awa, murag maglisod kag explain.
1: Murag lisod yun na siya.
4: Oo.
1: Okay mga katropa. Ah, pagpangusta usab sa tuang mga listeners. Labi na sa ato mga driver karon nga nagabiyahe. Ingon man usab sa tuang mga naas panimalay karon. Karon katropa nga Junji kay Domingo. Say muna-una katropa nga Junji unsa kay gipanghimo karon sa
4: ang uban ani tulog pagyod labi na to mga kawanis gobyerno. Kay sila biya may kapuahay-ahay gyud kay gigan guna Sabado ug Domingo guna sila trabaho.
1: Grabe no.
4: Nya kuan ra guna Lunes pa ingon og Biyernes ilang trabaho.
1: Hayahay.
4: Mo nang makaingon gyud ang kapuahay-ahay gyud sila pon.
1: Kita ani kay kinanglan man gyud ta mo serbisyo.
4: Oh, serbisyo.
1: Labi na karon nga Domingo. Dapat masayod gyud sila.
4: Meoy, tinood na oy.
1: Ato usab pagpanimbaya sa atong mga siguro ikaw katropa nga Junji una-una atong mga kadagkuan sa probinsya.
4: Oy, siyempre ato ga itimbaya ay gikan sa mga barangay official no, katropang Lintono niya. Gikan usab sa tuang nga mga mayor no niya nga tuang duha ka mga congressman sa distrito 1 o distrito 2 ang ato ang governor o vice governor ang ato nga mga board member mayong buntag diha ninyong tanan kay di mabuta makaingon karon og mga head office kay may mga trabaho no kapwa man sila karon
1: maulpon
4: oo.
1: So, pagpanimbaya, usab, no? Sa ato ang mga kadagkuan, labi na diri sa Bayugan City.
4: Good morning, ha?
1: Diha sa 95.7, ha? May buntag usab diha sa 43 ka mga barangay captain. Ngayon man usab sa pagpanguna ni Mayor Kirk Assis. Hey, karong katropang Junji, karon nga awarding sa Department of Tourism, daghag na dawat, no? Daghag na dawat ang ato ang Bayugan City.
4: Basta kay mga kanabang matinabangon, isa manggod na katropang Ray Alinton, basta opisina gani nga supportive kayo sa lain nga mga opisina. Laing mga ahensya, labi na sa mga private nga sektor, kana grabe gyud ang award na yung mga flag of appreciation.
1: Oh, tinawag.
4: Di ba?
1: Nakita na ko sa social media, grabe gyud ang nadawat. Nag-champion ang Bayugan City, pila ka mga diri lang
4: Sa Agusan del Sur. O sa Caraga Region. Di ba ang Caraga Region? Niya pila ka Buk City.
1: LGU gyud na siya.
4: Taghan kayo. Yeah, dili city guna og city o basta tanan LGU. Dili na nagpasabot nga ang city ra na siya nga magkompeti kanang naay competition. So tanan gyud LGU, pila ka buk LGU tibuok
1: Caraga.
4: Nya sa tuwa lang gani diri 3C unya usa ka siyudad. Nya usa pagkaha sa
1: ubang probinsya.
4: Ubang probinsya.
1: So mo na siya mga katropa. Basta seryoso lang gyud ta sa atong pagpanirbisyo. Mubungag yun. Mubungag yun na siya pag-abot sa panahon.
4: Ganoon.
1: So nakita man sa nato ang effort labi na sa ato ang naginusarang syudad sa atong probinsya sa Agusan del Sur. May buntag usab katropang Junji ato sa Bation ang ato ang mga kadagkuan kung asa tadapit na himutang nga lungsod katropa nga Junji labi na kang Mayor Grace Carmel Paredes Bravo. Good morning. Kang Vice Mayor Ramil Jing Pulvera.
4: Oo.
1: Sa ato ang mga konsehal, labi na diha kang Attorney Jong Cades ug kang konsehal Art Ryan Palabrica.
4: Oh, good morning ha mga konsehal nato. Ninga tong walo ka bagay konsehal. Good morning diha ninyong tanan ha.
1: Murag nahalubilo ni gid nimo na sila katropa.
4: Sige mo kag adto dito. Ato man ang bitrias mo nang priminti nato na sila makuan. Makita-kita dito.
1: Sa imong paminaw katropa nga Junji, minaw gyud ni sila diha ron ilahang mga constituents. Kumusta ka ilang serbisyo?
4: Oy, naapoy Okay, na pwede dili ana magyud ang dagan ana kay di magyud nimo tanan mga tao ma, di ba nimo ma-place tanan tanan tao.
1: Magyud.
4: Bisan pag nagpakita kag maayo diyan, na gyud negative. Oh, labi na tong mga dili supportive nila.
1: Tinuod.
4: Oh. Importante lang ipadayon lang yun nila ang ilang pagpanerbisyo isip gipili is katawhan.
1: Kana moy
4: ang nahitabo manggod aning basa politiko kagatropa ang imong amo ang katawhan. Mao gyud ni nagpili sa imo ha.
1: Tinuod.
4: Mao gyud ni nag-ilik o pinaagi sa ilang boto sa ilang pagpaningkamot pila aron makabutar. Mao nay

0: bitaw sa eleksyon, kana bang word bitaw nga ako ang inyong ubos nga higala nga mo serbisyo diha kaninyo.
1: So nagpasabot ubos, so nagpasabot nga ang katawahan labaw. Pero pag-abot na sa makakuan na, wala naman, di naman makahuna-huna.
0: Yeah, muingon pa katropa nga Junji nga ha, kanang ako anda mo serbisyo o mualagad kaninyo. Pero panahon sa ting serbisyo katropa nga Junji, kurag lisod man kayo pangitaon.
1: O gani.
0: No? Nadiriskuan katropa nga Junji eh. Si Rigor Narukla.
1: Narukla. Oy.
0: Ano siya? Good morning ninyong duha mga katropa. Junji Ogari. Watching Bullseye Sunday Edition.
1: Oy, good morning.
0: Request birthday to
1: oy.
0: Pilo Idradan diha sa Dakutan Esperanza Agusan del
1: Oy.
0: Oy, happy birthday kang katropang Pilo Idradan.
1: Idradan. Oh, atong patugtugan na to.
0: Idradan. Oh, Idradan. Oh.
1: Patugtugan ta nagkantaon niya. And

0: Okay, so mga tumang katropa, happy birthday kang katropang Pilo Idradan.
1: Oh, happy birthday.
0: Okay, katropang Junji, atong oras, alas City, 21 na, mo break on atas makadiyot mga katropa. Human lamang sa pipila ka pa hinumdom, kami raw sa mo balik alang sa paghisgot sa mga hisgotanan nga nagapanghitabo sa tuang palibot. Ay mo gawa kay mo balik, rami human lamang niining pipila ka mga pahinomdom.
2: X FM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, par, alipagod, par. Pakuratira ko na yung pare nga. Naasay mo hayang asawa?
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Yang medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padulong na sinasabi.

0: Doktor, mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
1: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Lahig yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Sandon Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glutathione og collagen. Daghang salamat Sandon Gold Coffee Mix.
2: Sandon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Sandon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regun. Bas-bas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
3: Mapalit sa mga butika.

0: oras, mga katropa, alas 7:27 na. Good morning! Okay, diritas, pagpadayon sa ito ang programa. Once again, welcome back sa itong programa, ang Bullseye Sunday Edition. Atong programa, mga katropa, gipaluyuhan kini sa itong produkto. Gikan sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Katropa nga Junji, asa ni mapalit ang ito ang mga produkto?
1: Ah, siyempre, mapalit di mga katropa nga ito mga produkto sa nagkadaiya nga mga parmasya, mga botika din sa ito ang probinsya. Karong buntag sa'yo, katropa, Jerry. Sa'yo kaya ito nagtimpla o Santon Gold.
0: Yes.
1: Kaya siyempre.
0: Andi, God, andi.
1: Kini mga itumon. Mao nagkulors ba na ako nung kamot ba ako nung kuspaw ka mo yung panit mao na nga akong gipili ang Santon Plus Gold kina magod ni glutathione and collagen.
0: So nangandoy kaday ka nga musinaw katropa
1: mo sinaw lang tanawara ko ng banakon labi nagmagabi eh. Ang timailhan ni mo anak ka ng mga bitina anak mukislaw ang likod ang ilahang panit
0: pag maigo gamay
1: maigog,
0: mga light
1: kay kuan man kanabang sinaw sila ba siyempre kita pod maupod na o hayag pod gamay
0: so maupod na imuhang gipangandoy katropa ka Junji nga kung mangitngitan ka unya may ispatan
1: mahayag
0: musinaw
1: nara diha mga katropa.
0: Okay, so muna say epekto mga katropa kung pirmi ka mag-inom sa atong kaping
1: siyempre
0: coffee mix. Sa mga puti, musamot og kaputi.
1: Kana, oo. Mahayag, samot.
0: Ang explanation maguna ni mga katropa, kung hinlo ang atong kidney, the more siya nga mo-produce og glutathione. So ang atong kape mga katropa, doon na siya glutathione and collagen, which is ang collagen mga katropa. Usap po na siya sa mga elemento nga muhatag o pagpalimpyo sa ato ang kalawasan
1: na,
0: sa atong dugo katropa Junji.
1: And at least mga limpyo ang daloy sa ato mga dugo mga katropa nga dili maglapuyot.
0: Samot na og apila na siya og Santon Plus Gold.
1: Plus Gold kana kay mo kontrola gyud na sa daloy sa ato mag labi nagtaas ato ang dugo bitaw katropa.
0: Sa ato BP no.
1: Kada ibagyad bali kayan nga high blood labi nagka na mga bilar ka priminte plus ikaon pa nimo nga iwili.
0: Grabe no. Kada gyud mo na importante mga katropa ang kuan bitaw kana bitaw nga pagkontrol gyud sa ato ang kinaon
1: o pagkaon kana yung naagi ko makita katropa nga ri nang gihimo og content sa usa ka miyembro sa LGBTQ kana bitaw ni tambukon nga LGBTQ nga kadto yung mga tambok sa baboy mo grabe naman yung manonorin na ako pastilag maunin mo tigbi sa lawas ang mga katamang tambok bitaw kanang uwil sa makuhas baboy grabe yun na.
0: Oh, actually mga katropa, speaking o baboy, wala man ta, wala kami, bawal magyud may mukaon na ng mga karniha. Pero wala sad may nagbawal diha sa inyo mga katropa, depende ra gyud sa inyo kung padayon mo sa pagkaon na. Pero kasayon magud ta, unsa epekto ani sa atong lawas ba? Not based on biblical, but based on science, nga naagyud say dakong epekto sa atong kalawasan kung magsigitag kaon aning mga karniha.
1: Oy, siyempre, no? Oy, oo. Kay,
0: dili magud ta makaingon katropa nga Junji nga ang Adventista muka dili mukaon og baboy dili ma-high blood.
1: High blood oi.
0: Kung una-unaon daghan gihapog maka-high blood nga among pwede sa amo
1: syempre.
0: Like ining baka kanang actually ang manok maka kuan gud gihapon.
1: Oh grabe man gyud na basta mga labi na manap ba pag karne gani katropa garing feeds ang kinaon ayo na lang pagdahon
0: mao lagi no
1: nga wa kay bation ana
0: tinuod yun ay halos gani nakita na ko karon sa social media katropa nga Junji doon na di ay usa ka country sa ato ang kontinente nga kabalo sila mubuhat og itlog
1: tanan lagi artificial ba mga
0: artificial tama
1: kuya una kayo karon kuya una gyud kay karon kay lali bang kanang naorgan mo ng kanang 45 days lang nga manok oh nya kauno na to.
0: So kinsa man ni atong bisita diha sa ato ang lobby
1: At dinibiya na, dinibiya na basta-basta.
0: Mm. So mao na katropa nga Junji, nga mas maayo yun di ay, nga magbuhi tag ato ang kaugaling oh, manok, nga katumbo produce o ka itlog yun kay makasyon.
1: Kanang normal lang.
0: Itlog gusto, yun to.
1: Gusto yun kag itlog nga limpyo yun siya nga kuan yun nga kanabang normal lang yun nga siya mga itlog. Kana mga Bisaya yun.
0: Kana, no?
1: Oo.
0: So, mas maayigin siguro mga katropa nga kamo diha sa inyo, ha? Kung doon na mo'y area pa yun, oh, bisag dili yun ingon nga dako yun ang area. Mm. Kaya ikaw, katropa nga Junji, gamay naman imong area, pero pila ka kapok imong manok.
1: Daghan, oy. Daghan kayo. Niya, face manggod ang kinaon.
0: Oo.
1: Lahi yun itong binuhian, bitaw nga naas umang binuhian kana, niya, mga itlog sila niya. Motoy kaul, motoy kaunon kay... Normal yun da kapagkaon nila nga nas bukid nila makuha. Pero kanang feeds nga mo'y ipakaon niya plus imo pag yun ng i-vitamins o kanang mga naan ng mga kuan agribit, grabe yun na. Bahatag umu kuan yun na. Samot agad ang karne ana.
0: Pero pwede man siguro katropa nga Junji, mamuhi tag manok may sandiha lang sa atong backyard unya tahop lang siguro.
1: Oh, pwede. Kaya mga ingana siya. Oh. Unya, makakaon-kaon lang sila mga sagbot. Kaya bang sa palibot oh. bang kuan, dili kay yun ang face pimenti mo ay makaon nila.
0: Oo. Oh. Kay, og kugihan lang sila katropa nga Junji. Actually, daghan magkuan, daghan magkining tawag ani ba? Daghan og pwedeng maadtuan nga gulayan diha sa merkado.
1: Daghan,
0: nga pwede nilang pangayoon ka ng mga dahon-dahon bitaw nga mga gulay-gulay nga ginapanglabay
1: oh,
0: na.
1: Oo, kana. Pwede
0: mala. Actually, katropa nga Junji, maimog ba yako sa hay ka na bang natay backyard ba? Nga, pwede magyunta makapamuhi diri og manok mga bisag. Kulungon lang siya, pero... Ang pagkaon nila ba, pwede man siguro nga dili na ta, mo bahog ta og page, pero dili yun ka kanang totally full good nga page ba?
1: Oo, kana yun.
0: Kanang luoy mo, no? Atong...
1: Niya kaya nakadesinyo, biya na sila. Lahi ang Texas, lahi sad ang mga ang Bisaya nga gitawag na ito Bisaya. Bisaya, binuhian gito sila.
0: Ah, so, doon na day. Unsa kaning Texas, katropa nga Junji, speaking of manok ka, kani alang paghatag ramay natog idea kung unsay dapat nilang pamuhion at least nga kanang kinaba nga maglikay ta sa baboy maglikay ta sa baka duna tay option nga kining manok so kung sa manok katropa nga Junji kining boiler o kining kal makahatag man gihapon ni og mas dako-dako nga epekto tong lawas nga kadaot so mas maayo kining kuan katropa nga Junji kining Bisaya
1: good oh mao gyud na kay ang hitabo manggod maghisgod gani kag Bisaya mao nay akini gwapo ni kay Bisaya gibutan na manggod si mong unahuna nga dili gyud feeds ang kinaon ani mao na si pasabot nganong manong hili nga nang moingon nang uban nga adi ko anak kay Bisaya lang ako oo pero ang karon manggod panahon na labi nagdiha kas mga kulungan-kulungan anang sa merkado nga mga kulungan magpaitig Bisaya feeds na manggod ang kinaon
0: mao day na siya
1: o gusto gyud ka o kanang Bisaya gyud nga Bisaya kanang nakay silingan nga namuhi og manok na wala gikulong
0: kanang o, walang binuhian
1: o kana diha ka mo ay pinaka nindot gyud na kanang binuhian pero kanang diha naka sa kulungan wala na.
0: Ah, so dili dai siya magpasabot ka tropa nga Junji nga bisag Bisaya na siya nga manok safety na or kanang list na siya og bad effects sa atong lawas.
1: Lahi lang gyud dinoon siya, mas arang-arang pud dinoon siya. I-compare pud dinoon siya nimo anang mga kal kanang mga puti nga nang tag 45 days. O ako lang pud papilion og kanang kulo kanang manok nga naas kulungan nga madapit nang labi na nang dihapit sa Choice FM ko ani mo sa una naman diha
0: dapit
1: og kana lang siguro niya iparis ang taparan siya nang mga tag 45 days adiha na lang pugko sa kanang naskuluman
0: okay kuan man kanang Bisaya yun siya nga man kaso lang lagi ang gipakaon siya dito lang pud naka effect
1: kay karon mago panahon na pati kanding pati baka nga ang normal yun na tanan ito guay ramang yun na tanan na mga sagbot pero mga pins naman halos good labi nagnegosyo
0: mao lagi
1: o kaya ang ilahan mga na mutambok o aron nga dali ramahalin kaya mamang ito'y tanawon sa mga customer mamalita labi nag mga birthday kapunungan mga anak siyempre di man kayo na mudali og tambok kung sagbot lang kaya sidik ba ng sagbot ilag yun ang abanan yun nila nagka na mga page nga muburot ang lawas
0: So, ubog mo, at mga pamaagi po din nila katropa ng Junji para mas mapadali.
1: Part sa ilahang negosyo po.
0: Siyempre, karong panahon na katropa ng Junji, kwarta-kwarta.
1: Ay, oy. Ano, ano yun? Padiskarte high lagi. Manong gusto kag safety yun, ug pwede lang. Ayaw lang is-accessive nga piminti na lang yung kakarne. Bahalang sa isa kasimana, kaisa lang.
0: Mas maayo, gulay-gulay. Actually, believe ko ni Gob, katropa ng Junji, kay speaking.
1: Oh, naagyo na si Kwan. Kwan yun na siya. Kanang, Kwan ba? Kana bang careful kayo na siya o mga pagkaon yun? Halos tanaw, ragun na iyang gulay na si babaw siyang balay.
0: Sige, sa iyang rooftop ba, instinct himoon bitaw niya o partihanan. Himo niya ang kaning pot garden.
1: Tanan, pizza, mga niya. Wala yun na Kwan, wala yun na ispray na, huwag yun yung medisina. Puro kwan yun na siya. Kanang organic yun na. Kana nga mga kuan niya, kana nga mga pagkaon niya mo nang kaya niya, baglaoy lang siya, niya lata lang sa talong.
0: Kay, makita na ko sa social media ni Gob Kani, katropa ka Junji, kanang mga panit-panit, mga dahon-dahon bitaw.
1: Lame
0: kung kana day siya mga katropa, ibutang day na to na siya sa usa ka jar, o niya, paabto na itong panahon nga madugta na siya, muproduce siya liquid, nga pwede na to isagol dito kato, sa tubig, mga, nga mo i-spray. No? So, nagamping magyuta sa atong lawas karon mga katropa.
1: Okay, kuan na mga karong panahon na, grabe na yun ang kuan karon. Tungod sa halos medisina na.
0: Lagi.
1: Gulay na to, katubo, mga abono na. Niya, medisina, gumikan sa mga insekto. Niya to ang bugas, samot, grabe ng kemikal, mga unsa na lay pang ispray. Wala tayo halos.
0: Kanilang,
1: ang kamuti, balanghoy na libre karon, safety karon o kining mga mga karlang. Kaya di mo na inisprayhan. Saging. Gawas anang karnaba. Kaya kanang karnaba, huwag yun i-spray. You know? Pero kaya yung mga lakatan. O bitaw yun ng kanang mamerkado, may katropa, gire. Wala yun ko nagapili o nagapayat anang lakatan. Kaya kanang lakatan karon, motoobog sa dali. Biasa dili, ah, dili ingon nga pagpandaot. Ano yung mga nagtanong karon? Nah. Labinag ang pagpahinog. Kadto ng mga kalburo kato mga muagi na kimikal. Muna ako akaroon tundan yun akong ginapalit yun ako. Kaya klaro, kabalo yun ko nga ang tundan. Wag yun na muagi, di yun na muagi mga spray-spray.
0: Okay, kinimang kong mga tanong mga katropa ka, Junji. Murag ka na bang
1: sensitive, yung sakit na kini mga lakatan.
0: Kining tundan, pwede rin mong pasagdan o magtanong niya.
1: Kana, pwede ra, basta imuha lang ng hawanan ang punuan. Kuwaon mo na mga unas-unas niya magbitay. Wala.
0: No, muna'y nakanindot. So, muna siya yung mga pagkaon, mga katropa, no, nga ato yung angayan, bantayan.
1: Mao.
0: No, kay lisod kayo para sa atong panglawas nga ingon ana ang ato ang muresulta tungod lang sa wala na to pag-control sa atong
1: pagkaon. Mailan po nimo na katropa kanang kabalo yung kamutan aw ga kini ipahinog ba ni Skalboro o kini normal ba siya nga pagkahinog yun nga kanabang iya yun nga kamabuton nga mahinog. Okay na may ingana. Amo na pinakagusto yun mong syurbol yun. O guwapa lagi yung isgutan aw diha yun mo slakatan. Kaya pwede yun ang nindota yun kayo. Pero ako, wala ko mo kung ano na kayo maurama na sila katamay sa tundan. Basta hinog o pero ang tundan, safety yun.
0: Safety.
1: Okay, sa lakatan. Lakatan karon yun, grabe nakasensitive, inabunuhan, inisprayhan,
0: Bastille.
1: Pinutos, pagod na. O mga kuan para di lang magkuhan o insekto. Pero tundan, wag yun na, bisang pagkapuntik-puntik na. Okay kayo na.
0: Okay, mga katropa, no? Kana atong angay una-unaon. Okay, mo-break una tas makadiot mga katropa kay basin unya og mga pisa ni si katropang Jelina Pataho. Pangapisa mo diyan. Okay, mga katropa, atong oras alas 7:41. Ni anong sir kita tulumanon sa to ang break time. So ay mughawa mga katropa kay mubalik regyapon taalang regyapon sa dugang mga isgutanan nga atong nakutlo gikan sa to ang sulod sa atong area o responsibility.
2: Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M.
3: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
4: Ha? Christmas tree ug lansang?
3: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, mag-anayay na siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga ganyan pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta kakusal ko kung matestimonin niyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: nakapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo.
7: Oh.
6: Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat
7: na
6: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
6: Ni Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo itong Marcy Scatlaw. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuha niyo loob. Ang epekto ane. Sakit eh. Pika sa akong likuran niya mo. Kuha rin akong gumuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kayo na ikatabang sa

0: Oras mga katropa, alas City 49 na.
1: Good morning!
0: Okay mga katropa, mauni atong oras na usab. No, basin kaning mga orasa nang mata na ron sila kay alas 7, hapit naman alas 8.
2: Oh, ah, siguro, grabe ni gipod katapulan uga pag inumata rong orasa, katropa.
0: Pero kasagaran
2: katropa. Imura, labi na og dili aircon, igang-igang naman ron nga sa no?
0: Pero naiuban katropa nga Junji, bisag alas 9 na, ako katropa nga Junji, sinuod lang usahay. Ah, alas 9 na yun kong mata, basta kanabang walay trabaho bitaw. Kay kanabang lami, kay mubawi sa itong pila kaadlaw nga sa iyong mata.
2: Kanainig abot bitaw ni mo simbahan nga nagkuhan ako sibot.
0: Patay ko ano na ito.
2: Bibay na ba?
0: Hapit na mag...
2: Oo, muna inindot kayo ikuhan, imata.
0: Kuyawan po. Okay mga katropa, katropa nga Junji, sa atong nga pagpanubay sa ato ang palibot, daghan kayong mga nagapanghitabo karon sa ato ang probinsya.
2: Audi, nagyod ta matingala yun karong panahon na sukad nga lahi na ang leaders na sod. Grabe ang krimen karon katropa garis kung imo lang yung evaluito ni mo ni mga tubag-tubag sa palibot, mga lain ng mga lugar. Ah, katulang bag-ungil-ngig, katong sa Zamboanga nga inahan og tulo ka anak. Sus, Ginoo ko, unsa naman ang taon to eh.
0: Anyway, unya katropa ka Junji, sa atong oras sa alas 8 nga to sa alas 9 muna itong mga hisgutanan. Kini nagapanghitabo sa itong mga estudyante karon ba? O kini nga nagapanghitabo sa ito ang mga eskwilahan karon. Ato na hisgutan unya mga katropa sa alas 8. Karon katropa ka Junji, diri una ta si Buhang na preparar nga topiko. Kay hapit na po draba ang atong oras katropa nga Junji. Kumusta ka ilahang impeachment katropa nga Junji sa imuhang pagpanubay?
2: Ang impeachment katropa gari base sa ato ang mga pagpaniid sa diskusyon murag nagkanindot no nagkanindot marabag kanabang labi nagmo-cross examine na ang defense team pastang nindot ang gigay paminaon nga mailhan gid nimo ba nga kana bitong buhat-buhat o kanang scripted lang nga mga plano nimo sa usa ka tawo lahi gyud. Kaya mo tumaw gyud ang kamatuoran anak kay diha man sa cross examine na magdaog. Gawas og katong parehas lamang atong sa kongreso nga halos ilatanan. Nga kanabang butang-butang kay wa man gyud. Wa man kay wa may cross examine. Pero karon kay diha sa cross examine man kay naa may mga abogado nga mga press ani karon sa mga depensa council ni Sara Duterte. Nga mga abogado naagoy abogado katropa gari nga ang iyahang expert diha sa cross examine.
0: Tinuod na siya. Gyapon ni doktor ba.
2: Kuyaw na sila kanang katong ni Batbat atong sa defense team ni Sara. Di na to basta-basta to imong i-check ang background ato.
0: Lagi no.
2: Kadili lang to kay karon lang to siyang gihimo. Basta mo silik na gani kang mauni imuhang mga abogado, imuhang timanan, imuhang kwaon, nagpasabot na nga gawas sa mga gawas nga nakatapos gyud sila mga abogado.
0: Tinuod.
2: Kuyaw ni sila sa field kay mura gud na sa ato ang katropa gari ba nga. Pastor ka mo, kuha kag pastor. Ugwa ka mo agi og kini mga groundwork. Sama ning gihimos liman.
0: Tinood.
2: O nga niagi yun yung unsaon pag house to house, unsaon pag approach sa tao. O niya, mahimo da yung kang pastor, kana mo'y kuyaw kayo na og experience. Maupod ni sa abogado. Nga gawas nga na-eskwila sila sa pag-abogado, naapod sila experience kung unsaon pagdipinsa sa ilahang mga kliyente, panahon diha sa korte kung doon ay mga sala. Inga na mang guna.
0: Tinood yun.
2: Oo. Kabalo ka mo dipinsa diha unsaon gyud nimo nga mo pa mudaog gyud na nimo imo madaog gyud na nimo nang imuhang kuan kanang imuhang kliyente sa korte o ingana pud na nya sempre vice president abogado na daan gud na si Sara.
0: Tinood yun.
2: O di kabalo na siya sa tanan nga mga abogado kung kinsa ang eksperyensyado pagdating anang dula sa kanang mga korte. O mo na nga kanang iyang gipili kuyaw na.
0: Grabe no.
2: Oh, kuyaw na. Kung ako'y presidente, Vice President, niya abogado ko. Kabalo ko sa kong mga classmates, kung classmate na ko, kinsay mga bright.
0: Mm-hmm. Tinood yun.
2: Kinsay kabalo diha, gudula sa dipinsa sa kuan. Munang ako na siyang kuwaon. Mm-hmm. So kining niyang gisilik ng mga abogado, mga piskal, o ka na, kuyaw na yun kayo ng mga abilidad. Mm-hmm. Nagin na yun to si Attorney Sison.
0: Tinood. Kay, sa akong lantaw katropa nga Junji, ah, si Vice President Sara Duterte is usa ka abogado.
2: Abogado, oo. Oh, abogado na.
0: So, naagid siya idea. Mm. Unsaon niya pagpili ang tao. Mm. No? So, muna makaingon ta nga, siguro sa atong pananaw, sa wala kay ta masayod o mga idea, wa kay ta idea aning mga tawhan nagkinsa ni sila. Kay pipila raman ka mga personalidad ang atong nailhan ana diha sa iyang defense team. Pero kana bang makaingon ta nga, na ay na makita na to sa comment section katropa nga Junji nga mga baguhan pa daw kunanis mga kuan ba kumbaga ang ilahang mga kalaban mga veterano na sa ingon ani nga kalihokan no kay ilago na
2: nah,
0: kanang mga naa sa side sa Senado karon nga mga kanang prosecutors maraga kung tanaw na to sa edad lang daan. Murag eksperto na gid kaayo gid sila nga kanabang kuan pero ngano man diri sa say ni BP Sara katropa nga Junji makita na to ba nga murag bisan ako siguro kung mabag-uhan lang ko makaingon gid ko nga makakaya ka ni sila og depensa kang BP Sara nga murag
2: bata sa, pa kayo
0: na pa.
2: Oo
0: nya makaingon gid ta nga musugot tag sa dili kana sila di pa gyud naingon nga taas og panahon sa pagserbisyo nining tuki nining mga kuan ba kay labi na kini diha sa cross examine pero ngano man nga mao man igipili ni BP Sara nga pwedeng mo dipinsa sa iya not because of term nga niingon nga nagvolunteer ni sila bisag ako siguro kung ako'y BP unya abogado ko bisan pa siguro moingon siya nga ayaw na ko bayari andam lang ko nga mo dipinsa para sa imo ha unya pagtan-aw na ko nga dili kakaya
2: katropa dili kwalipikado
0: o dili kwalipikado
2: dili ka sulod sa standard nimo nasamot nagyun ni sila ni Sara si Tatay Digong ang standard na kuyaw kayo kaya nga naman agigod. Labi buta na to kang Tatay Digong piskal na guto.
0: Oo, tinood.
2: May si Inday, kini ba ni piskal? Kasi hindi Tatay Digong is pamutong. Mabitong ngayon, ipampili kini sila Harry Rocky, sila ni, kana ba si, naisa ka ng si Guan? Si, kana Attorney Salvador?
0: Panilo.
2: Panilo Salvador? So, kuyaw na kayo na sila. So, ingani po ni si VP. Ingani po ni, niya siyempre ang bana, si Carpio Abogado, kabalog yun na siya.
0: Tinong.
2: Na kinsa ning mga abogado, kinsa ning mga gahi kayo ng mga abogado sa Dinipinsahes Korte. O, mauna nga, isa na nang bana, nagsilik ana kini. Kini siya. Kini mong imuhang lead counsel.
0: Ang nakanindot magodanis, pamilyang Duterte katropa nga Junji, kidaghan sila ba nga ni agi yun pagka-abogado?
2: Kabalog yun.
0: Si BP Sara, ang bana, abogado.
2: Tanan.
0: Ang amahan ni BP Sara,
2: samot.
0: Abogado. So, kana abang, naagid sila ilang tips sa paghuna-huna, kinsa ilahang pilion ng mga tao nga pwedeng mudipinsa diha. Kanya, karon katropa nga Junji, ingon na naon ra pag basta-basta nila pag kining daot ang record ni BP Sara murag maglisod sila
2: lisod yun o niya siyempre kabalo na yung katropa basta tumo gani
0: kana no
2: hinamuhimo gani nga mo pa imong idaon ang asa sa katao imong tanggalon pinaagi sinamuhimo wag yun na idag wag yun na kaya diri magunda sa cross examine
0: tinoon
2: o pag cross examine sa katong witness nga nagimuhimo lang diha agay disgrasya yung ka diha di yun mo matubag kaya diha bang ka diha man na mo man ay basihan sa mga mga taga Senado.
0: Tinuod pagpangadyo.
2: Natanawa tong pag cross examine na pos nga ana. Nga wa man day gani nagfile og kaso ang ang si BBM og ang katong gipang gitreat.
0: Diha
2: sila, na hinuon.
0: Diha sila na si
2: Pia. Oh diha man to. Ayon nga pagpanguta na nga nagfile ba ng kaso? Si nagblatter ba si BBM at saka yung asawa niya sa si Romaldez? Wala.
0: Wala sila'y napakita.
2: Niyaw saon mo na ninyo?
0: Na, mauna'y pangutana ka ron.
2: Makainong kabalo ba ka? Nga katropa nga rin. Ako nanumbag. Pag sumbaw, ako nang luba. Pag luba na ko, Gidakop ko. Pag abot sa 24 hours nga walay mo file og kaso sa imuha, automatic yung kadiha kagawas.
0: Mangluba na pud ka otro.
2: Dili, makagawas ka. Makagawas bali ka kay ngano man wa may ni complain. Mao pud da sa kang BBM. Ang di ang NBI mo yung nangusog kundi ang complainant mo wala. Nasaon man na?
0: Kay ang ilaha mong god katropa nga Junjie na hitabo, kadto laging threat ni BP Sara nga kung patyon siya, ana na siya gikasabot na patiya pod si BBM, si Lisa og si Martin.
2: Okay, kabalo man siya nga wa sa ilaing kalaban.
0: Na mo like. Oy, atong oras katropa nga Junjie, alas 8 naman pod. Mga katropa, mupadayon taon niya, human lamang gyapon ining pipilak ka mga pahinomdong. Ay lang mughawa diha ha. Halag di mo mang comment diri sa atong bilay, basta naaram mo diha, nagapaminaw.
2: Diha
0: sa atong radyo, okay ra kay na. Okay mga katropa, human lamang ining pipilak ka mga pahinomdong. Mubalik, ragyapon kita alang sa pagpanag-uban.
1: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
1: X-F-M
4: Kapitan Ludi.
5: Oh, unsa man urak?
4: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
5: Ayaw sa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
4: Nge, exciting?
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
9: The Secret of Health.
8: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gilang hypertension og usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
10: Santo Blasco.